0: Timpina? Apa Timpina?
1: Dapa.
0: Ai. Matapa la heliwe maka mahawa hen.
1: Ani kopiri. Maka tawo ariva kiviru. Mwelele. Kimwe rangi zwende wape ya?
0: Meji, we wosu da we matapa o heliwa maka vaiko. Ni matapa o heliwa maka erivati. Enna hiya no siva wene.
1: Mchuna ntoki usiha.
0: Hanu wo husia meshi we sempre kalo tako ka kula sempre contrario meshi kwala sua problema meshi muwe hanu
1: eh ani kopi
0: kwala sua problema
1: ma kulumu we mwe rike mpa
0: ah
1: ma kulumu
0: we o wo kala na mpwano o kala na mpwano
1: minto kiki kohe
0: o wi kwa kaminso
1: ah o wi wo kala monele porque minki no navo Mahene nyumwe reke mpia vateva o hikulu miho wa hikala wa kulana o pia vateva abiti mpina eleshe ituiyo mnone lela olelo wika sinapi idwa sana e baba leka ochichi mihaka ni kape yaka sana yokala mweranyu yore rela
0: mechi heni ka kakulume ketu o kirukunushele ketu kurume kirukunushele maha wa heni
1: apa ale kiko kipachere ntovano upu shirane mwala kiwanyo
0: iii Meji, we, eno lela tani o wiki vehe kenya. Ni,
1: mi
0: ipui sakira kano hai, kana kapani laki respeitari waka. Wano weho na kititi mihe nene wakane, mi vate waki na halopwa. Miki naki pwa heu, para wea noko wichu wihe. Para wea noko wichu wihe. Oh, miki na halopwa hao vate.
1: Miki nko vara nye.
0: Miki makesa wakava. Miki make.
1: Mujochele sa winyo
0: mpahe. Mika aluka sempe nukurukunusha. Kere ha piti kusho. Kere ha piti kusho. Kere ha kapita. Meji we. Wala kiwe hii hawa. Unawaye omalema wala kiwe hii hawa.
1: Miki iku kohento nyuo.
0: Kendre omalema wakilata wala kiwe hii hano omalema u.
1: Wale na kila ntahu ni uganana wari osivelana. Olele osivelana nyumo omali hawa vateba.
0: Mukalele wa ama kuwa hini. Mukalele wa ama kuwa hini. Na ino titimiana?
1: Wanonto. Nyumu na kichichimia. Minto kibarele mteko
0: wa kwela miko koteshe kuchuli.
1: Minto ki
0: kende koteshe kuchuli. Meji vaate vana hala witu yana.
1: Minto ki kokoheni.
0: Kende kimo okakule nero witu yana vaate vana.
1: Machuna uwege mkilate lanyu kora piheke ni korule ke ni sowara iyo.
0: Miha weke na kwela uya pale wikiteshe kutuli. Meshipele menu arespeitu. Arespeitu akalekevo.
1: Ni minto ki nchuna kanchichimio na. Wano nyumu enrebo okulumua miki na mohasulani.
0: Si miko okulumua. Wala pina kipwahe vaatwa.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Ohaleke. Miki makanye sawaka.
1: Mpwahe.
0: Miki no upwaha.
1: Mpwahe.
0: Mtiana. Kala masi tiana muumu. Miki erike miru. Etimpo yotene. Sororoto. Kino uchelo nene vaatwa. Mwahawa heni.
2: Mai.
1: Chumpi ha?
2: Yerehe ni bate ba?
1: Mwata se.
2: Kilo wona papa aru pensao?
1: Tera yao?
2: Osilo ka vinri weiwe, ka panyi weiwe. Olo sheshilo ki vinri weiwe. Ka panyi toyo chukucheka bate bali. Pano, weiwe, ambarani, mosu wale wera nkala weiwe o wakele weta kasa?
1: Ala vinya va enre we miko, pa ha. Kino vinya wa bate ba. Vanta aru pensao? Vanta eka cheliwa
2: kewende. Ka panyenre weiwa. Nintamu na kwa ole domingo. Arige kuu. Apa binyo, ankalupensawu motasheni. Agikusha, osilo ni virao. Kapanyi baate vale, itayelaka. Olo shashilo kivindrewe iwe, kapanyi chukuchaka. Bapensawu vaba ale. Nintamu kile hii, koko hei ni tuila mosuwela.
1: Kiyo pensawu nkisuwenle. Owa tama baate va, akusha chusaya enre mikinopa hao. Mkina kachela, apala keno uya kacheliwe kwa kala upensa uiwe, anna kala maasi nkuwi, alivela, ekacha, akelo kacheliwa kahi, awa tandilo upensa uiwo, yavore iwa, enyo kala onani, maahi yeke, awa apanye mwahawa msuru kwaya, nchawi ha msuru kwaya.
2: Akani msuru kwaya.
1: Akala no.
2: Mtu mkala upensa ocha, okona, okachai kuwo, Mwanto msuru kwenu teke ndraka mwere wa ahia. Ale msuru kwa anjame kaya. Miyo mwanae noche ilo kiva ha.
1: Tiba kahi ya kayo.
2: Ale mwahie roke pahi. Ale hukuluwe va.
1: Opensao ni purunu kala wa mchua arino vate.
2: Owa nasa nehe anewasa ashinamani ya alanita wei.
1: vayapachera weyo wokhata nomwasetavami
2: mwahiye ndethukiwe anothukiwa mwahiye hihali mkhaili waeneo Hodi. Hodi. Papa. Papa. Ah, papa, tio me mio maninyu tumbu ya papa.
0: Mimu ilo lankinona pama.
2: Hentu, papa.
0: Mpake semana. Murulo na kilwe. Le wamiri maupoti. Poti.
2: Masulo mohoja.
0: Nari. Nari, tari.
2: Baba kanao ni puro ni pagwa ni puka.
0: No como pensioni. Eu pensa uno.
2: Bueno, pensa que limpa que ni puka.
0: Na do resa usin na pa que ni puka ya.
2: So
0: shu. Mi narki suele en capiro resa usi.
2: Pronto, papa baba, un güere iguaño, un cara nani. Un pensa un momo, un cara mekinyo.
0: Eh, kama kan no resa usi umuto. Atho ena kala wina tuto vira.
2: Kaka la tuwo shukrani baba o baba ni puka.
0: Eh nari.
2: Eh.
0: Naru.
2: Baroto, papa, baba, mwiyokule la kuwani?
0: Eh, manaka, kinovure iwaru, wani mawo kikichu,
2: papa.
0: Wiki hokole ilo wani tuyomito,
2: Papa, kebo hinulu.

0: Masiriki sinongobre ni ngonda wangu na ajiran.
1: Ndia.
0: Masiriki sinongobre ni ngonda wangu na ajiran.
1: Ndia.
0: Mandu wadu jondo jongi langa janga ni banjomba nangu nangu na.
1: Ndia.
0: Mandu wadu jongi langa janga ni banjomba.

jonde jonde kilenga changu kanipa njomba kwetu mweta kumagonde nangu nangu nangu nangu nangu na jonde jonde jonde jonde kilenga changu kanipa njomba kwetu mweta kumagonde nangu nangu nangu nangu na.

Shamba na mene olombe yo gombe umwe Mr. Nice na mudu Dubaya handita dia mwana waveni kuimba lwe mwalo wantanga diganga muje kanji kutumbuligwa mangumi ngano ya ulanda wake dimwade ningu kombo kila mwakati shinemba wetu tovanji tuanja ngambe mauta pakulipa kampa kamukoti la pomada ajego pomada bena matatishwa juu

0: time remolidade, cabe que enga travão, doni.
1: Guia.
0: É, bane, ainda travão e que enga vino, o médio chacuro, o dia encanha. O calota comia, xeriquinga, baixo, o cachana mundo.
1: Ya ambi tushimido igia ya pangolo.
0: Igia ya pangolo. Kwa nangu.
1: Mashidika, waku wa mwisho tutangoma lovi utepa. Mashidika?
0: Mashidika, mikangua mungu wigu vidi. Kwa nangu nangu momo, indio kare mori undu.
1: Lilenga?
0: Lilenga, ni imbonda kidiki. Katua utaye muimbogwa, nipoche ma lilenga.
1: Kulambana.
0: Ni wako namba moja moja kulamba wako kuti maana mawili mulambane ni kulambana
1: kulamba
0: na ulimi
1: kulamba kulambana kulamba
0: kulambana yani
1: kulambana kulamba na ulimi
0: kulamba mom kulambana
1: aha mpiolo mpiolo
0: mpiolo nangu wiki kanga ku mwalo kwa kumengaewa mpiolo ni kwa kenga lilala, malala wa kanjanga kumela loo madiki dika kana ukamala la uma hapa talo doni ni wana shema piyoli mirenga minadi ila momo ni diki dika kata enda yuma vipu enja angambi kume maampa madiki dika piyoli
1: nantatameka?
0: Nantatameka wakati wa shidoku wesenda imi nantatameka kuimi na mwote kulida kadena kede
1: kulida kadena mwote Shambo na mene. Wetu kulambalila kwa kati ya unangu likangulila ile kama na nyangu Roberto Raimundo wa inangudi ya Sportugest ya Lendinjila kuno kwa studio.
0: Asante madenga mboani kaka ukumo kwa mboani.
1: Kulambalila. Bye, mbodi, wetu tika wikila hapa tungujela wala ngombe matangasho mwinangudi ya shumakondi kwa wiku wanilo. Nyangu wa shom shom. Tia Lendinjila kuno kwa studio. Halota kukudianga kudobundia. Kuna balela hapa njeto Simon Rafael wakushiwiba Andre Mpinji wakuntipwe Simon Zakaria wakulutete Momadi Songoro wakumetuji Luis Patricio wakunapakala Simon Zakaria Shikavili kulutete Zakaria Simon kulutete John Ndumusha waku 24 de Marzo Valerio Atanasio wakuparamu apanjini wapapemba. Nangu, João Ernesto Nkapoka ndikandi angashipindi kengashi na ndipagwa na wako tangu lenye iko kusentra mizore njeto duanga malove ni Pedro Rafael kuno kustudio funde mitambu wangu nelo Alfredo Agosto la wia. Mpaka wiku wa Jumatatu liamba tuye mangananga kavili. Nundu unapagwa na nyangu João Armando Nkova. Bye bye. Mpaka Jumatatu nungu akangubadulila shingumi kanganelo. Nyangu Roberto Raimundo. Bem-vindo amigo e bom trabalho.

0: no thima ka sa wote pa wa ku veya
1: jine ver ta na ku cha ta ku ham ke na ole ta nan ka la shinta vamos a vanli bararo burwa se ke yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo yo ver lo shinta
2: kai yo kam ton ka kishin ta perta sai sai sai sai
3: haye ni mura da ka faran ku ko hasin chan wan yaka divani na nova kini shana ku hatta ba sai kuru ni watta pa wa ku ya
4: mi renta ka hiyo kalane yana so silani murela so ko yani mukalo watta liwa murima Osiro vanchene, okala vanchene, nimpento.

Zulinho, titia nyuwa muhuwa muzulinho, titia muhuwa muzulinho. Melo ni mungu wone mo kalihani mabela bela. Melo ni mungu wone mo tekena ni himba mkupekema. Melo ni mungu wone mo tumela ni kima unware. Melo ni mungu wone mo tumela ni sayangware.

0: no thema ka sa wote pa wa ku veya
1: jinene ber ta na ku cha ta ku ham kina olela ta nan kala shinta vamos a

0: Na lama itamfunga futi mpango wetu wa hadisi za ngano. Reru tisiri za hadisi ya Mumadi Kilovi na hadisi ya Mahaba Nyumbani. Kwa ngano za upatire kusikiri za ngati ya hadisi ze mbire, dile bela ufulatize, ipate, urilungu za sana sana ngati ya maisha yako. Mpaka wakati mwingine.
1: Sikiriza hadisi za ngano.